padibangon, nagpag-alig-on. Para sa tumulti na puwi mapungahon. Lektron, dileta mo atras. Sa mga pagsuway, handa mo das-das. Bisan pa, kanimo, adunay mong gira.